guys. The music of my lovely daddy, King Sonny Hadi. Undo e gabila, meji leke. Daddy me, omadigaye. Sunday, adeniyi, adigaye. Ọlọ lo dubare ko ba n lọre mi daada ke mi won gun daada awon awo ko se rere laarin o ma dare won ikan lara won ni e. All right, eje ki lo san sori nkan ti mo gbe wa sori eto loni. Se ri ise eleyi ta n se yi ise soro soro orisirisi nkan ni ma fi n to wa leti. Orisirisi awon nkan na ma nfi to wa leti. Orisirisi awon oro ni won fi nlo wa. Imi a ma koja ogbon wa. Imi a si ma koja oye wa. Ogbon to ba sele bayi kini igbese ti a nge. Leyin wi pe ngba ti oro yen sele agbera lati to eni kini eni keji eni keta lo lati foro lo won e gba wa o nkan bayi lagbo o koja agbara mi o koja oye mi bawo ni sese bawo ni ke sese kin le ba petu ayo kin le ba petu ireti ologo fen to foro lo mi to je eni ti oro ndun. O n sele o si n sele lowo lowo bayi ni nigba ton fi oro yen lo mi won fi oro yen lo mi ni ojo Sunday eleyi to koja yi lara awon ise ti mo ko lawon to communion wi pe a gbodo gboro apa otun ta fe ni keji le afi ka gboro eni keji na ta anfani ba wa tori pe Yoruba ni pe a ke fari apa kan ta fi kan le ṣugbọn a fi ka fa gbogbo e fo mo kodoro iyan ko ma je oro awon agba abi lona mi ki so pe to to se bi owe orilele e gbodo jasofo kabiyesi mo je o jasofo eyin na so ti yin e ko ma jo lasan a se nbe nu oro. Hey, sweet baby. Go to bed, Timmy. Aha. Hey, ayo ni nile olokun ko si badun je lodo temi eyin ko ni won gba to ti so pe sekere kan ni ba won lo sode ibanu je eyin ko emi ati yin o ni ba won lo sode ibanu je o ayo ni nile se wa ni bi bayi oro ti mo fe na sori afefe yi e dakun ti o ba ri bakan bakan e ba nfoye gbe ni o e se otito pelu mi kesi si otito pele en to foro lo mi o nfe iranlowo yin o nfe amoran yin